busi ano pe ma menfa enchia kase emfi dwumade so e ma o ahaya dom 106.3 fm so ena ye hie ene ano pe wote ye fra metina ameni ampon ano pe so onyankopon ayeye adom e de ene acheye ano pe dwumade ye papa bishop dr yao osu ansan dwumade eso ena metina na egwamu daddy baby bia wo ano pe me de enchia kase efi dwumade so ma o asama me catch o ni se onyame ti asefo no na somdwe enka o baby bia abusua woni me esom ade ache biem onyame ache yen ene onyankopon wa che yen ene ode ene ache yen ensuo no atopa papa ensuo na to efiti nura abepem anopay me ne wo kasay e to den den den me nim se wo a wote me ne a wo ben mo ba kasay e na aye den na akoye a nyame ada roma mitoto mu ena me baaye baby a me fi ba no e to gidigidigidi pa na mesre ahwefo etiefo mo a mo fi ensawo mu kwa so ba na mesre tobo ohyenkani tobo driver ni tobo tobo na ekwan no so enhye da enye sa tobo towobo na brabrel enche yebeko akotie ye personal safety tips

Menim o community baby a wo enra ensua eto ye said ye amania mo famu bibiri no aye hu videos ebinum kra community meka se etwini bi a eda ho ansa na omo de across akọ mehu chese enyoma sisi e won krofo fi bepa cho wa wo temen ka wuti mi no se u area bibin si ya memeye se memeteye na mefrebi bepe wo mo a ensuo no ayeden aka wo mo sisi me ne wo ka sei aka wo mo a wo mo dan esei wo mo japade afọ frame sisi a 03022216561 03022216562 ene Prophet Roger Beckham sa me pese me busa na sem fufuro bia me ne asem a me pese me ne no e focus na ye kan asem e ye ne prophecies a hodo a wa mema na minim na minim se no anadwo nsuo beto amane me ne na hia but I was aware say na ene de me ne ne be hia ene nsuo nsuo ato ama me ne na se hia ne nsuo nsuo ato ama me ne na hia no e ye one of the prophecies no ba ko a okan ye 2025 say free October ye nhwe ye na sa wotiti area bia nsuo a on the say two free area ho ni etu akohen yesi yedan ye ntun kohene ampa so kan na si wo hwe the way nsuo feeling crofo fie anodin frame wo issue ni bi e wo area community just call me 03022165610302216562 but mame mana kwaba mame ma prophet akwaba

0: ẹni ẹkọ da hotel bi ya da ni ara mai no baby o da no sadi e
1: didi no ba no
0: debi
2: o nana se ya US ayi ba ku bi aba na ne nam net no so kra o o ye judge
3: ah
2: o ko to na police ni a ono odin ko mo fo bo ni ade se woni ni e sese won kakra kranti no office na e wo court eyi won na no na na odin ma no na se ma me nso na no na ti won ye no na ko do mu won ti sound nei na afọ mu nes na mu video te se o mu hunu
3: but ma me
2: they are recording the sound
3: ko bom pa e
0: Yeah, come in.
3: Yeah,
0: man.

0: sad nyom.
1: Eti po no no ho asem na otie no obri so be hani aso boy ID card number. Ese mo bo ahwe.
2: En se o person hwe dia. Ye yem pe ho asem se be. Ese
1: dia be bia bo number che bia na ya na ho asem ka ho.
2: No no.
1: Ti da ji yom bubu nko nta hwe ni pa do do
2: e. Ya ni
1: o. Mo sa sorry pe ni uti.
2: Uti mu. Na obi so bu sa se na twa fa send me nso ka ho. Na nso yisi o yisi.
1: Wan ni twa send me. Yo ka mi ni ma de kro.
2: Sa wi ni ma de kro. So mo hwe po no no ano. Se be ya ja.
1: O si twa wu bi bi fa send.
2: Natural one na twa fa send.
1: Ni sa boga for na yes.
2: No se omo nso de na e be ye wom.
1: Bi sa boga for na. Ba twa boga for mo adwe kire mo fam fa atom 106.3 FM YouTube. Na yen kin kama mo yen ko yenu ma.
2: E ye ko yenu ma de ani e kire mo KEEA. Commander de na egwafo abrem. E ho na ye kro. Pani awon na hwe mensi ne so opani Ismail Zagun Said ene de kokobo emu odin pa dia ma o manfo wo kro no mu se nyame anim ne mensi ne nipa bi dia nyambrasa mu kirekire ni na no ba bi won kan obi ani ato a che ne so popo